0: Lea rive kote mwen ka fè lè pou an lot fè sije yo. E pi mwen ka evi an lè Kiss FM sa se oswea. Size pou 8 e pou sije la vie an Saint Lucie. Pwen pou konsyen, paske sa important, ou vle viv pou edeme. E pi an chay nou kwe la vie an nou ka viv la, nou sa fè sa nou vle lè, nou vle manye, nou vle. Me yon ba yon sav, le ou ni problem, lot la pa sav, e pi pa sa santi pen ou ba ou. Moun nan ki kwe yi sa santi pen ou ba ou. E ben, tiyen be la. Me, ou ete tiyan chile sen yon gwan wimed, ma vini si a moun to wanyen. Selman sa moun sa fe, se fe ou ka chile. Bon jounen pou.
1: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.